0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus saves. Welcome to the Gospel Hour. Get to know the Lord Jesus Christ and why He came to this world. Hear the words that Christ Himself spoke regarding His kingdom and how we can all join Him for eternity. Know the biblical truth, for the truth shall make you free. The Gospel Hour, 6 to 7 in the evening. Now here are your hosts, Pastor Gerardo Sanz and Pastor Randy Podunas.
1: Amen. Mayong gabi sa tanan. Welcome, no? Long time no see or hear sa matag-usa. Tungod kay na yung mga kakulian sa atong mga lakaw, especially sa ministry. Salamat sa higayon nga nialasab kita. No, nining usa ka oras ka programa, The Gospel Hour, diri po sa Anchor Radio 105.9 dial sa mga radyo sa FM. No, sa Jinsan 105.5 Tupi, 105.9 Jinsan, o ang 104.3 Cebu. So mayong gabi kanatong tanan, kuyogi ko ninyo sa usa ka oras nga programa. Wala mi lain nga ipaabot sa inyo, ha, mga higala, mga kahigalaan o mga suking tigpaminaw, especially mga diya sa lugar sa Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Occidental, asa manabot ani atoang programa. Amahing gabi kaninyo o ang amuang tuyo og tumo nga ikaw, Sir Ma'am, maka kaplag sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Tungod kay ang Gospel Hour or Anchor Radio nga program, walay lain nga tuyo og tumo mapakaylap, papaabot ang mensahe sa pulong sa Dios. Sa matag-usa ka na to, kay gikinanglan jud kini. Gani sa Matthew chapter 28, gimandate jud ya, no? Go ye therefore, by mga apostles of the Lord Jesus Christ, go ye therefore, teach all nations. So, appeal ta sa nation nga kinanglan o makahibalo sa kamatuoran. O ang atong pagtuog, pagsalig, di alamang sa atong buhi nga Dios, especially sa iyahang pulong. Mula ang katuyuan, no? Aning programa. Maing gabi sa diha sa party sa North Cotabato. Maing gabi diha o gripod banda sa Bansalan, sila Pastor Bong Gallardo. O, ang ato ang mga kaigalaan, mga kaigsunan, mga kapastoran. Nga doon na po yung mga programa. O, diri sa Anchor Radio 105.9. Maunin yung boss nga higala. No, Pastor Toton San sa Grace Bible Baptist Fellowship Church sa Soraya. Diha ang amuang panimbahon sa Soraya, Phase 1, Block 29, Lot 21. No? Adlaw nga Domingo, atong panimbahon, alas 9, o taman sa alas 11, no? Sa buntag, alas 11:30, maximum na lang siya. Alin natin panimbahon po sa hapon, alas 12:30, hantod, alas 3:30, or maabot siya 4, overtime. Pero anyway, no, mauna ito ang schedule. And then, atay prayer meeting every Wednesday, 6 o'clock to 7:30, no, sa gabi. Okay, so I hope and I pray na okay lang mo diha, no? And karon kahibalutang, grabe ang mga panghitabo, nailinog, mga forest fire, baha. Adi na ta matingala na tungod kay mauni ang kalibutan, no? Ang kalibutan tungod kay kaning kalibutan kabaluta, silutan ni siya sa atong Ginoo. O gani, naapoy mga pamaagi sa tao nga kabaluta, gipang-usab na sa tao ang gani atong mga kabukiran, no? Gihimo lang subdivision. So di na ta matingala tungod kay mauna ni siya ang atoang dangatan. Ay kaning kalibutan, balikon ako, hukman ni siya sa Dios. No, mao lang matag-usa ka na to, ayaw kayo mo palabi og focus aning kalibutan na. So, ayaw, kuyugan ko ninyo sa pipila ka oras, no? aning atong programa sa Angkor Radio. No, asa man ta naabot sa programa karon may gabi sa mga drivers nato, mga taxi drivers, mga kaigsoonan nga naga-drive karon, naga-paminaw sa Angkor Radio 105.9. Gali kita gapaminaw ta, o sa di na ta pwede ka makatextis kay delikado matimingan nga makuaan ta og CCTV nam perti ka mahal ang penalty mula sa mga nag-drive karon amping no likay sa init sa ulo and always nga pasensya so magbalon gyud tag pasensya kay lisod kay lang makakita ta og away diha sa dalan no lisod kayo especially kita nga mga Kristohanon no ang atong testimony. Okay, so ako sa dati bayaon no karon nga gabi ang naka tanaw sa to sa online no si Carmela diha sa Farlan Extension no Dumoy no naapo diha ko ang bayaw si Lester Evelyn and family Brother Gary Pastor Bill Sutton no diha sa Tinulang Berean Bible Baptist Church. Good evening, may gabi, Pastor Bill. And Brother Tonton, diya sa Malungon, Brad. May gabi diya, Brad. Amping, kumusta naman ka diya, Brad? No, pray nga makasuroy mi diya, Brad. No, lindot kay diya magkilawin, Brad. No, kambing, no, Brother Tonton. No. And also, no, atuasan nga agitimbaya no with my wife and sila ni Charles karon driving going to SM tungod kay blackout daw sa Kabantian waday kurente no sorry sa sila dito and naka tune in sila karon sa 105.9 no sa iyang sakyanan Charles la Dayan si Kea no si Mrs. and also si Ezekiel no si Ezekiel and Naomi no na sila karon sa padulong sa SM Lanang. Okay, so kuyogi ko niyo ha sa Ellen so Sister Aling. No, Sister Aling dira sa Juskay Canteen at bang sa atong police station sa Buhangin PS5. Maayong gabi Sister Aling and mga kaubanan diha no. Sila ni Joy Joy, sila ni Noemi and Brother Joey, no. Okay, so bago ta makapadayon mangayo sa tagaydan sa atong buhi nga Dios magampo sa ta no kinahanglan nato ang pagampo importante nga mangayo gyud ta og guidance sa atong buhi nga Dios. Okay, let us pray. Langit nun, mahigugmaon na mga Dios karon nga gabi mapasalamaton kami Ginoo with Brother Tracy Ginoo salamat sa iyang time sacrificial Ginoo nga nagamit diri sa technical Ginoo department and praying Lord tonight na ikaw mag-bless sa mensahe, sa pulong nimo, gamit tayo mong alagad, sa akong kaugalingon, dili kini ako ang pulong, imuhaman kini Ginoo. Akong pagkampo, Lord, nga samtang adunay gapaminaw karon sa FM o sa ilang sakyanan man, gamit nila Ginoo ilang radio, and praying, Lord, yung tama panalanginan, ang matagusa ko, adun naman diri Ginoo, wala pagyod, nakasiguro sa kaluwasan, Lord, gamit kini nga programa tonight. Salamat sa mga naminaw, salamat sa mga nagsubaybay, and praying Lord sa among mga drivers, ampingi sila, giyay sila, tabangi Ginoo nga matag usa, mailampingon, o bisan pa man Ginoo, magmaigmat sa ilang pag-drive, o balon ang pagpasinsya po Ginoo. O gani Ginoo karon nga gabi, ang imo alagad, walay mahimo sa akong kagalingong kahibalo, tabangi ako sa pagpasabot, sa pulong, ako pagadadol karon nga gabi, Ginoo. O pasailuwa usab ako sa kung mga kalapasan di kanimo Dios ning tanan among ginasalig ginampo ginangyo sa among buhi nga Dios ikaw lamang gyud Ginoo ang tugyanan sa tanan tungod kay dili mahimong blessing kung among kaugalingon lamang amo ang Lord nga basihan busan tanan ikaw dungga ikaw ang daigon ikaw ay mayaon sa among buluhaton in Jesus Christ name I pray amen. Okay, so karon nga gabi, mamilaw sa tao sa kaminsahe sa awit, no? Ato sa ning paminaw ning unang minsahe, Fear for Faith.

Amen, no? So, Fear for Faith by Amen Quartet. Tinood yun na, no? Nga, tinood man ta nga adunay pag-ila, pagtuo sa Dios, no? Ilan lang ta mahadlok tungod kay adunay umaabot nga mga scenario or panghitabo sa tong kinabuhi nga di na tumatag na gani ang kamatayon, maabot yun siya. Muna ang kakinahanglan na ito kining pangandaman. So mo lang I hope nga karon nga gabi no angyo lang jud ko sa inyo kamong mga atong mga listeners no nga especially kung wala pa jud kay relasyon diya sa atong buhi nga Dios no ato ni humanon no paminawa ang mensahe sa pulong sa Dios karon nga gabi gani pa salamaton po ko tungod kay naka online po na kong igagaw no sila Usil no aga Usil diha sa Japan with Sister Mayang Lumayit. No, maayong gabi ninyo diha sa Japan. No? Yes, God is good. Balog yun tang ang Ginoo maayo yun niya siya. Tungod kay gitagaan yun tang niyag tsansa. Mula nga, yes, no, I always pray sa inyong hagaw. No? Unta, makaplagan po ninyo ang kamatuoran diha sa atong buhi nga Dios. So, and also ninang Melindi, good evening, no? Amping sa panglawas, no, ninang Melindi, and also, no, sina Pastor Kiar karon, no, sa Malungon, no, and, okay, so karon nga gabi, ato ang tunan ang pulong sa Dios, no, especially, ang ato ang text karon nga gabi, ang ato ang topic karon nga gabi is faith in Jesus Christ. Eh, daan mga tao nga, nagtuo Ginoo, pero, ang pulong sa Dios dili nila tuuhan kay sinulat lang kuno og tawo. Mabitaw na nga lisod sa kayo nga kinsa man lay gamiton instrumento. Siyempre tao gyud ang gamiton nga instrumento sa Dios. Eh dili man makita ang Dios, Dios espiritu man. So kinahanglan siya og instrument sa iyang pulong para ang tao makakaplag sa kamatuoran, no? Mapadayag ang pagtuo pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Gani ingon diri no? Pastor Johnny Datoy diay no. Mayong gabi Pastor Johnny Datoy diha sa Melbourne, Australia Bible Baptist Church. Mayong gabi Pastor Johnny Datoy. Now our text tonight no sa Hebrews chapter 11 among mga naasa sa atong akong igagaw no sila Agaw Usil no kung naaman mo'y Bible sa inyong cellphone. Kung wala man, so pwede ninyo rin siya paminawon karong gabi. No, Hebrews chapter 11 verses 1 to 6. No, yun din, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so the things which are seen were not made of things which do appear. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him, for before his translation, he had his testimony that he pleased God. But without faith, it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is rewarder of them that diligently seek him. I hope na tonight, ang Ginoo magapanalangin sa pagbasa sa iyang pulong. Now, faith, or saving faith is trusting completely in Jesus Christ for salvation and following Him by faith. So, unsa ka importante ang pagtuo? Mabitaw na, kung wala kay pagtuo, lisod nimo himayaon ang Dios, o lisod nimo lipayon o daigon ang Dios. Mabitaw ni, subo kay pamalandungon, daghan mga tao nito og Dios, pero wala nila saligi ang Dios, especially sa kaluwasan. Kung mutuo man ka nga adunay Dios, siyempre ang Dios
Nagamit ang instrumento by the person of Jesus Christ bodily pa magrepresent niya sa tao nga sa Dios o gamanan. Mao lang karon nga gabi ayaw sa ligi ang imong tradisyon. Ayaw sa ligi ang imong relihiyon. Ayaw sa ligi ang imong lahibaluan nga nagtuo kag okay. Sa ligi ang gahom sa Dios. Kay diri sa gahom sa Dios, kung atong saligan ang gahom sa Dios, siya gyud ang maghimo og pamagi nga ikaw mismo sa imong kagalingon makaplagan nimo ang kamatuoran pinaagi sa pulong sa Dios. So mao na karon nga gabi, dili ni akong pulong, dili ni akong kagalingon, apan pulong ni sa Ginoo ako ang isgutan kaninyo karon nga gabi. Now faith in Jesus Christ. Gani, John 3:16, common kay ni siya. Daghan kay na ka-memorize ani. Basan bata ka-memorize ani. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kanindot, no? Kinabuhing walay katapusan. Pagmuingog walay katapusan, wala na. Lamalang kinahanglan. Ang tao bago mamatay makakaplag og tinuod nga pagtuo diha kang Kristo. So, what is faith? No, walay paglango what is faith? Mao ni ang meaning sa Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith believes God even when we cannot see everything. So ang pagtuo nimo nituo ka, gisaligan nimo ang Dios, gituohan nimo ang Dios sa mga butang wa nimo makita. Faith is more than knowing facts, it is trusting God. So ayaw na hibaloi unsa pagyud, unsa magyud ang Dios, unsa magyud ang kamo. Now, kani mga nakita nato karon, mao ni siya ang pagpadayag, gani ang kalibutan gihimo na sa Dios, dili kaya himuon sa tao ang kalibutan. Ang atong mga nature, atmosphere, atong makita di sa palibot na to, di na kaya sa simple or tao lang. But because of God, we see no everything unsa lang iyang gihimo. Gani ang Romans 10:17, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So ang tinuod nga pagtuo, kinahanglan imong istugyanan o saligan ang pulong sa Ginoo. Gani, daghan po nag-question nga ang Bible, sinulat lang tao. Malikon gani na mo kaninyo, ang Bible, yes, sinulat og tao, pero dili ni sila basta-basta katao lang. Because these people are holy men of God, no? Pinialan sila sa balang Espiritu sa Dios. Kauban na gud ni siya, kung dili ka luwas, kung dili ka, wala kay Kristo sa imong kinabuhi, dili ni mo ma-witness sa uban, unsa si Kristo, kinsa si Kristo, unsa ang Ginoo sa imong kinabuhi. O, di po ni mo ma-share ang gospel, di po ni mo ma-share ang pulong sa Ginoo, kung ikaw mismo, wala kay balo sa kaluwasan. So, muna nga, ang pagtuo, nagsugot yun na siya sa imong napaminawan. Gani, nituo ka sa mga istorya sa tao. Mutuo ganito sa mga balita sa kalibutan. Mauni ang panghitabo, linog, mga baha, no, ang baha naa sa Davao City, no, Pampanga, Davao City. Wala ba katawa naman taling kwa, no, social, binaunsa naman tao ni, oy, no, ang Bulacan, nahimong Davao City, no, ang Pasig, nahimong Davao City, ang Cavite, nahimong Davao City. Wala unsa naman tao, no? Wala ginigingon sa Bible ba nga? Ang Philippians 2:15, no? We are now in this crooked and perverse nation. Wala yun ba ka lang binuang na ba? No? But anyway, di na tamatingala na, no? Kaya maula yun ni ang kalibutan. Wala na gali ang kalibutan. Pwede mahimu na nasa Isaiah, no? Ang good, himuon o evil. Ang evil, himuon o good. Mao na gini. So mao na kita unta nga mga tao sa kalibutan
Especially karon nga naminaw ka, sir, ma'am, kung tinuod man nga nagtuo ka sa Dios, tuohi ang butang awa ni mo makita. Kaya kanuman, kinahanglan ni mo nga masabtan, kay pinaagi sa imong pagtuo, diri na to makaplagan sa pulong sa Dios sa Bible. So what is faith? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Then why do we need faith? Ano kinahanglan manatog pagtuo? In Ephesians 2:8-9, for by grace are ye saved through faith, not of works, lest any man should boast. So kinahanglan natong pagtuo tungod kay ang kaluwasan, dili nato trabahuan. Because we are sinners and cannot save ourselves. So mo lang kinahanglan natong pagtuo tungod kay kitang tanan makasasala, dili nato pwede luwason ang atong kaugalingon. Pwede man ka makalingkawas sa mga panghitabo, pero kalinggisgutan ba kaluwasan sa atong kalag? Kay ang kalag, dili man mamatay. Maumali siya ang silutan. Maumali siya ang makaadtog langit o maupo ni makaadtog impyerno. Naw ka ng impyerno. Maingon sila, wala man siguro yung impyerno, pastor. Ayaw na na-question na ang impyerno. Naalag yun na siya. Kay diri sa kalibutan, whether good or bad lang pilian yun mo. Asa man ka mo pili, asa man ka mo dapig. Or pili po ka mo dapig, asa man ka. Sa tama or mali, kay balog yun ta, God is a righteous God. So therefore, gusto niya righteous, tarong. Now, matingala ka sa tao. Ang tao karon magpatarong-tarong kunuhay, pero dili yun tarong. Pwede po ka magpatarong-tarong, pero human sa kamatayon, asa padulong imong kalag. Na pagkamatarong, mala siya ang resulta nga kung imong isalig sa Ginoong tanan, ang imong kaugalingon, mabita na ingon sa Bible nga ang righteousness nga diin na ata, dili ni siya katupong sa righteousness sa Dios. No? Good works cannot remove our sin. Dili pwede matanggal atong sala because of our good works. Religion cannot substitute for a personal relationship with Christ. Kanay mong religion gisaligan karon, dili na siya makasubstitute, makapuli sa personal natong relasyon sa Dios because salvation is by faith. Relationship with the Lord is by faith. No? So dili lang pwede siya easy believism. Now, ingon sila, putuo lang, maluwas no. Dili na mao. Ang kinahanglan ni mong pagtuo, pagtuo nga ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, siya, nag-offer siyang kaugalingon dito sa cross, nag-ula siya ang bililong dugo, kahit tungod gusto niya, ikaw o ako, dili mantuan ang impyerno. Gibayaran niya ang atong tanang sala. So ang himuon lang yun na to, tuuhi yung gibuhat, dawata siya by faith. Kalang pagdawat mga pagtuo ni mo nga ikaw na himo niyang anak o siya na himo ni mong amahan. So religion cannot substitute. Salvation is God's gift. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God. Notice ha, regalo ang kaluwasan. Kari karon hapit na yun, no? Bear na ron, Brad, di ba? No, bear na, ligawas na siya si Marichan. Ang uban, ni Salom lang siya, ligawas siya sa baha. Ya, ang uban, ni ambak sa aeroplano. No? Ya, kanta na siya, no? Mga Christmas song. Ayan, kabalutaan ng Christmas season, mga gift. No, ginapa sa uban, regalo. Ya ka nang regalo gihatag sa imo, madugta, malata, mawala ra na. Ang uban na matubuan ra, no? Pero kaning regalo nga gihatag sa atong manluluwas, eternal ni siya, forever ni. Kaning kinabuhing walay katapusan, di nato ni maangkon pagsulod lang ni mo religion, no. Dili ni mo ni makuha sa bautismo,
makuha ni mo ni sa imong tinuod nga pagtuo nga ikaw mismo makaingon o sa kay gayon akong gisaligan ang Dios, akong sala dili kaya kuhaon ako sa akong kagalingon, dili kuhaon sa akong reliyon, but only no makakuha ni is the Lord Jesus Christ. Mao na nga nangayo ko pa sa ilo siya na eh, nag-lead sa ko sa sinner's prayer, nangayo ko pa sa ilo, akong gitugyan sa iyang tanan, ako siyang gidawat nga akong personal nga manluluwas. So therefore nahimo ko niyang anak. So karon kay hinahimo naman ko niyang anak, siya na ako ang sundon, siya na akong tumanon, siya na ako ang daigon sa akong kinabuhi. Dili kay mayo kristohanon pero ang pagsimba pili-pilion lang nimo. Kung ganaganahan ka lang maunin, no, dili na mao. No? Kinahanglan imuhang itugyan sa Ginoong tanan. So kinahanglan imuhang ang tinuod nga pagtuo na adya ang kapahulayan nimo pinaagi lamang sa pulong sa Dios. So, kinahanglan no, what is faith? The substance of things so for the evidence of things not seen. Why do we need faith? Because we are all sinners. No? And then Romans 3:23 gani, for all have sinned and come short of the glory of God. Who should be the object of our faith? No, kinsa man ang object sa atong pagtuo? In 16:31 sa Acts, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So our faith is not ultimately in ourselves. Our faith is not in good works. Our faith is not in a church baptism or religious ceremony. Our faith must be in the Savior. The Savior is the Lord Jesus Christ. Una, why do we need faith? Because faith is the substance of things, the evidence of things hoped for. Kanat dili makita substance, no? Mga butang, nga, wa ni mo na makita, pero because na kay pagtuo imong gisaligan, why do we need faith? Because we are all sinners, no? And then, who should be the object of our faith? The object of our faith is the Savior, Jesus Christ. No? John 14:6, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. There is no other way. Usa lang ka way going to heaven. Usa lang ang dalan padulong sa langit. Ang dalan is the Lord Jesus Christ because He is only Savior. The one and only Savior is Jesus Christ. Wala na biglay, wala na gilain. Ikala. No? Ang kung duha ang dalan, possible nga maglibog ka. Pero salamat yun no kay ang Dios, sakto kayo ang iyahang plano, perfect ang iyahang way tungod kay isa yun ang iyahang gihimo, isa ra, no? Isa lang yun ang pamaagi, ang pagtuo tinud-alay sa mangluluwas. And wa may laing mangluluwas, Jesus Christ. Our religion, dili man ni mangluluwas among religion. Now, by the way po, para masabtan po na to, kung may kong ganitag religion, mao lang religion, Christianity. Pero daghan magkaroon nagdala og word na Christian, pero walay Kristo sa iyang kasing-kasing. Walay Kristo sa iyang kinabuhi. Kaya ang tao tinuod nga lay Kristo sa iyang kinabuhi, nahilay-hilay nga kausaban, nahilay-hilay nga pagsalig sa Dios. No, although permero ala di pa man kani mo na masabtan, pero magkadugay. No, mo bitaw lang like kanta sweeter as the years go by, no. Mao na magkatamis, no magkatamis. Magkadugay ni mong pagpangalagad, nagkalami, nagkanindot, nagkatril. Ang problema, nagkadugay ng alagad. Nagkawa may lami, no? Nagkamiserable manoon ang imuhang pangunahuna, wa naman nagkadimao. No, dili na siya mao. At mabita na ang problema mo na to usahay, ang tao manggod, kung asa lang manggod siya comfort, dito siya sa angunahuna. Kung asa ka malipayon kunuhay sa imong pagsimba, tungod kay
Unsa man lang atong pagpangalagad? Comfort lang atong giapas? No? Unsa man atong giapas atong pagpangalagad? Natay makuha? No? Unsa may makuha na to? Material? No? Uban dia, bugas? No? Wa may problema unta kung naa mag-blessing sa church nga. Oh, wala mo ingon nga, oh, pastor, pwede ni mo ihatag sa mga member. Ihatag, oh. Ibahin-bahin. Sumala bitaw tong pandemic. Lai mo tabang, gibahin-bahin mana sa mga members. Gihatag mana. No, kabaluta nga ang pagpangalagad nato unang-una ang atong makuha kinahanglan dia is spiritual. Masabta nato nga long giwalihan ka, masabta nimo nga long naigo ka, masabta nimo nga long paminaw nimo ikaw ang gibanatan. Kay do mo na siya ang conviction sa Ginoo sa imo ha. Kay dapat natay usbon, dapat natay tarungon sa atong kasing-kasing kinabuhi bilang usa ka Kristohanon. So muna ang pagtuo, ang object sa atong pagtuo is the Savior, the Lord Jesus Christ. Kay bago tamo pa na yun, sa unahan, maminaw sa tag-usa na po kami sa awit.

Amen. What faith does, no? So, tinawag yun na, unsa ang mahimo sa pagtuo. Dako kay mahimo ang pagtuo, higala. Mula nga, I hope, unta nga, kanang pagtuo nga naa sa imo karon dili sayang, dili walay pulos, dili walay hinungdan. So, mula nga, una, no, faith in Jesus Christ. Unsa man, what is faith? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Why do we need faith? Because we are all sinners. What should be the object of our faith? The object is our Savior. And number four, what has Jesus Christ done for us? No, unsa man ang gihimo sa atong manluluwas para nato. Dari nato makita sa 15 sa 1 Corinthians 3 and 4, ingon diri, "For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins." No? Apostle Paul said, siya mismo, nakaingon sa siyang kaugalingon, "He is also received." No? Gidawat niya si Jesus Christ according. Why? Because Jesus Christ died for our sins according to the scriptures. And that He was buried and that He rose again the third day according to the scriptures. Now, unsa man ang gihimo sa atong manluluwas para nato? He sacrificed. He suffered. No? Died for our sins. He buried. He sacrificed siya. Mao ni ang gibuhat sa imong higala. Tungod kay gusto gyud niya, ikaw ako, dili makadtuan ang impierno. Sacrifice kani pagsakripisyo sa atong manluluwas. No, sayo kita ni sakripisyo tas kalibutan, di manadautan. Grabe atong sakripisyo sa kalibutan. Pero usahay no, what ay sakripisyo para sa Dios? Nakigala, kung tinuod man kayo na ipagtuo sa Dios, sakripisyo po ng Dios. Ayaw ng sakripisyo nga patay. Awa, kani alam mo kalain, ang patay nga sakripisyo mauni. Nag-antos ka, nagpasakit ka sa imong kaugalingon, patay lang ang sakripisyo. Ano sa mana, magpalansang ka sa cross? Blasphemy mana. No, binuang mana siya. Although, pastor mo mali among practice. Yes, practice niyo by tradisyon. Pero dili man tradisyon. Ang gusto sa Dios, tinuod nga pagtuo sa iyang pulong, tinuod nga pagtuo sa iyang gibuhat. Wala na may laing nagsakripisyo dito sa cross. Kabalo man ta na Jesus Christ. Ayaw nagsundog-sundugan, nagimuha karon. Mayroon ka karon nga, pastor, unsa man ang deed sacrifice nga imong ginahimo. Mag-procession-procession ka niya, tuo kang maluwas ka, dili oy. No? Lagantos kang baktas ka pila kilometro, no, dili. Mag-offer kang mga malalap, maghalad ka, pakita ka sa tao, naghatag ka, di man ang makaluwas ni mo. Magpampo ka, di man ang maluwas ni mo ka ng pagampo ka. Prayer po na din. Ah, wala naman na siya, oy. No? Ang kaluwasan karon samtang buhi pa ta. Maangko ni mo ang kaluwasan. Masabta ni mo ang pagsakripisyo sa mangluluwas. Kung ikaw mismo nakaangkon sa kaluwasan, gisakripisyohan ta sa atong mangluluwas. Gisakripisyohan ta ni Hesus Kristo. He rose again on the third day. His death provides the payment for our sin. His resurrections prove His victory over death. Isaiah 53, verse 5, "But He was wounded." Mga waragod, that our, mauna itong manluluwas, ni sacrifice. "But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities." Laman ka na, no? Doslak, gilansang, gibunal-bunalan. Ang imong una-unaon sa kanunay, no? Imong analisaon sa kanunay, dapat dili ta hipokrito. Kaya ni sakripisyo atong manluluwas ato ah. Nakaangkon ta sa kaluwasan sa iyang gibuhat. Maluwas ka pinaagi sa iyang gibuhat. Sakripisyo po taon ta sa iya, no? Kalaman.

Nangalagad ta ba? Alam, mangalagad ta. Tinod anay. Nangalagad ta. Pinagi sa pagpaminaw sa iyang pulong. Sakit man, yes, tinood. Sakit man ang pagwali sa pulong sa Dios. Sakitan ka. Pero para na sa atong kaugalingong binipisyo. Kita ang magbinipit sa anak. Kita makabinipit sa anak. No? Mabitaw lang nga, kung mawalihan ka, ayaw ka soko, ayaw ka lain. Kaya unang-una nagbuhat, man kag di maayo po. No? Ayaw pagbuhat o di maayo. Di ba, pag simba ni mo, di ka maigo, di ka masakitan. Pero mas better yun ang maigo ta. Pasabot, gusto sa Dios nga i-correcta. No? Ayaw, yun nga, si pastor mangigo, si pastor walay lain. Alam, noon sa man tao, kita may naghimo yung tao di maayo. No? So, faith in Jesus. Una, substance. Butang nga wala ito makita. Evidence, na ebidensya. The substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And then, why do we need faith? Because we are all sinners. Then number three, why should be the object of our, and who should be the object of our faith? Ang object is the Savior. Then, what has Jesus Christ done for us? He sacrificed. No, no, na aragod ni sakripisyo siya para nato. So, last, no, and before sa last, okay, so, ang ako din, no, pamilya sila, Dayan, ah, is MDI, dire is Mikulan. No, while nagabiyahe daw sila, naminaw sila sa radio. So, amping mo, no, baby Kia, no, kaning apo na tong babae, makalingaw na ni si Kia, no, and also si Ezekiel, no, sila ni Charles, sila ni Naomi, kuyog ni sila ron sa sakyanan, no. And may gabi usab kang Mar Joseph Agni, no, may gabi eh. And also, Brad Larry, yes, congrats, no, Brad Larry, no, maimin kayo kang Brad Larry, no. Decrepito. Mali siya ang tag-iya sa Laos Coffee. Laos, siya pag-pronounce na Laos, no, Laos Coffee. No, kung magkapi-kapi mo, diya sa iya, no, lami kayong kapi, ano, diya sa may Ladian, yung bugnaw nga lugar. Ladian man, ang lang part sa ilahang kwan, no, murag Ladian, ba, no? Huwag na po ni sila yung brands diri sa kwan, sa kanang atbang sa airport, no, Laos Coffee po na diha ilano na Brad Larry, no, Kristohano ni, no, suportahin ninyo ilang business kay maayo po ni magatiman, no, maayo sa pagatiman sa inyo, ha. And also si Brother Kelvin Oclarit Villosa, may gabi ninyo diha Brad, no, salamat sa inyohang pag paminaw. And ato na ta sa last nga point na itong isigutan karon, faith in Jesus Christ. Then number five, the last, what does genuine faith produce? Wow, kanino? Unsa man ang tinuod nga pagtuo, unsa may ma-produce sa tinuod nga pagtuo? James 2:17, even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Genuine faith changes the direction of our life. Faith produces obedience. Faith produces love for Christ. Faith gives us strength to endure trials. Now, 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Wow, nindot, no? Unsa may ma-produce sa genuine faith? Diri sa tua. No, kani is salvation. Mag-gini siya. Ang i-produce is true salvation. Tinuod nga kaluwasan. Kaya ang tinuod nga kaluwasan, maangko na to kang Jesus Christ, makausab sa direction sa atong kinabuhi. Sa una, ang direction sa imong kinabuhi, sugalan, bear house, usa pa, gambling, o mala, sugalan, ga? Usa pa, mga vices, no? Or usa pa, kanang makig-away, no? Makig-bugno, natanan, no? Dili palupig. So, bago na ang direction sa itong kinabuhi pag tinuod nga kaluwasan atong langkulin. Because 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, bago na ka. Lahi na.
ang nakita ni mo sa una kinsa ka, ah, si Brad Tracy lahi na lagi ni siya, no? Mama lang akong classmate sa una nga mamigay na ko. No? Mama lang akong classmate sa una nga manghilabot sa kong gamit. Karon lahi na lagi ni siya. Bigyan ko niya og words of God. Wow, rin na no? Direction ba? Unya ba, Domingo na lagi ni siya sa simbahan. Lagot kinin tawhana, di mo kuyog sa among nightlife. No? Ay, si San sa una, si kani si Tuton sa una. O, kwan mo na sa una. O, watan mo na. No? Ay, rabi mo na. Babairo mo na. No, may nalang kay dili lalakiro. No? So, saka, ka na si Sans, kwan mo na. No, labtanon mo na. O, yan ka na si Sans, lagan mo na. Suri-suri mo lang, kwan, pagpista. O, karon dili na. Asa naman ka mo wala may mga fellowship. Di ara ka, simba. O, mag-soul winning, mag-share sa Word of God. Lahi naman ni si Sans ron, Bible-Bible naman ni siya. Yes, because gibago atong direction sa kinabuhi. Dili akong kaugalingon ang pagbuot. Ang nagbuot, ang Dios, ako lang siyang gisunod. Sumaon na ang genuine faith produce, ma-produce sa tuwa is salvation. Then not only that salvation, separation. Separation from the world. Ay, kanindot, no? Naglikay na ka sa kalibutanon ng mga butang, kalibutanon ng mga pleasures. No? Mauna ang lindot kayo. Kaya nga naman, yes, dili man ta perfecto na may time. Masuko ka, malahin ka. Normal man sa tao, pero madugay ma-realize mo, ay, lahi naman ko. Lahi naman ko karon kay anak naman ko sa Dios. No? Although maglagot ko kagyapon, pero di naman ta pwede. Eh, nga naman, anak naman ta sa Ginoo. Na naman tayo bagong kinabuhi. Faith doesn't mean we will never face difficulties. Naman tayo matubang ang mga difficulties, mga kinabuhi, mga pagsulay, mga lisod, hardship niya po. No, sa kinabuhi, it means we trust Christ in the midst of them. Kung sa mala, isalig na ito sa Ginoo. Naman tayo kabikil, isalig na sa Ginoo. No, tinuod ba na, no, ka lang, di man na malikayan, o sayang nga na, kay mabikil bitaw. Ay naaman ta sa kalibutan. Ay, salig na lang sa Ginoo. Ayaw na lang patuli, ayaw na lang tagayog gibugaton kay one man, no? Malugi man ta, alkansi man ta na. Kay ngano man diri naman ta para diha. Mabitan ni kon sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him. Ali shall direct thy paths. Dahil sa kung musalig, mo sa itong sa kaugalingong pagsabot, no? Kaugalingong pag-intindi, mabadismaya ta, no? Ngunit, lakanindot, naaman tayo pagtuo sa Ginoo. Ang tinuod ka pagtuo, dili na to makuha, dili na to makaplagan sa bisan unsa pa, apan diha lamang sa atong manluluwas. Ang faith in Jesus Christ, substance. Ang substance nga butang nga wa ebidensya wa man nimo makita but because of your faith in Jesus Christ, no? And then sabta nimo ang ikaduha, why do we need faith? Because we are all sinners. Who should be the object of our faith? The Savior Jesus Christ. And what does Jesus Christ done for us? He sacrificed. He suffered death for you and for me. What does genuine faith produce? Salvation and separation from the world. So tonight, I hope nga ikaw, karon ni Gala, nakadungog ka, nakapaminaw ka, maybe wala ka pa kasabot unsay pagtuo nga naasay mo. O salang yun, sir, ma'am, kinahanglan sa nimo maluwas para masabtan nimo unsa ang faith nga naasay mo karon. So, as a moment of kanang invitation or kanang pagpasabot sa imuha, ang kaluwasan karon na to may baluan samtang buhi pata kung mo decision ka karon. Ang kaluwasan mo ni butang, wani mo nakita ang Dios, wani mo nakita, waka kay balo nga ikaw maluwas, pero gituuhan ni mo ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Gusto niya ikaw, dili makantuan ng impyerno. Dawata siya karon by faith, tuuhi siya karon by faith,
para maangkon nimo ang kaluwasan.

ang kaluwasan, balik ko na ko, dili pinagi sa reliyon. Pinagi siya mong pagtuo, pagsalig diya kang Kristo karon. Kaya kaluwasan sa Dios karon. Gihigugma ka sa Dios. Dili mo sugot ang Ginoo ma imperno ka. Wala gusto niya ang malangit ka, dawata siya karon by faith. Sa unsang pamaagi, ali nga pag-ampo. Sundan nga pag-ampo, sir, ma'am. Simple nga pag-ampo. Sayon nga pag-ampo. Patuuhi, imin kini sa imong kaugalingon, ikaw lang, o Diyos, nga matinud-anon ka, musalig karon kang Kristo Isus. Sundan nga pag-ampo. Yun ali ang pag-ampo. Sundan ni Ginoo, Lord Jesus Christ, salamat sa imong paghigugma ka nako. Salamat nga ang kaluwasan, ikaw ang naghimog pamaagi. Busa karon Lord Jesus Christ, tungod sa akong mga sala, ako Ginoo na himulag kanimo. Tungod sa akong mga sala, ako nagpasulabi sa akong gusto. Ang akong gusto lamang ang matuman. Apan Lord Jesus Christ, karon nga hapon, karon nga gabi, mangayo akong kapasayloan diya kanimo o Diyos. O ikaw akong saligan, ikaw akong tuuhan, dawaton sa akong kasing-kasing paharion, isip akong maluluwas. Luwas sa ako, Ginoo. Kini akong giampo sa pangalan ni Hesus Kristo nga akong bugtong maluluwas. Amen. So, ana lang ka sayon, sir, ma'am. Wala na rin mo, di na rin mo trabahuan. Kung sa pizza haron, September 3. No, tama ba? 8. Sorry. 8 ba? 3? No, kalimot na ba? Tama, September 3. Sorry, no. Advance naman tani. September 3. No, 2026 sa September 3. Ako ni dawat sa Ginoo. Malang ingon sa Bible, now you are born again in Christ. Born again is not a religion. Ang imong pasiguli sa Ginoo, now you are a Christian. Karon Kristiyano na ka because Christ is in you. Yes, makasala ta, pero dili mawala ang kaluwasan. No? Kung bago pa ka, di pa nimo na masabtan, pero pangitag simbahan nga sama sa amua ang ginatudlo ang ginawali Bible para mo grow ka, para mo tubo ka, para mo lambo ka sa imong espirituhanong kinaboy. Ayaw tuo nga mabalhin kag relihiyon, sayop na, no? Kay gano man dili relihiyon imong gibalhinan. Kay ni dawat naman kasi Ginoo karon si Kristo imo naman, ikaw iyana ni Kristo, ni balhin lang ka tungod kay nakakaplag ka magkabatuoran. Dere karon sa Bible Baptist Church, Bible Believing Christian Church, Bible based nga simbahan. Mao lang ni sunod ka dito kay nakakaplag ka man sa kamatuoran. No? So, ang kaluwasan nadawat nimo karon, naangko nimo si Kristo karon, ikaw iyaha naman sunda si Kristo Jesus nga imong maluluwas. Tagaay sa panahon, especially pag Domingo, ihatag ang oras para sa Dios. Ang pagsimba nimo, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So salamat sa mga naminaw, salamat sa mga nagdawat karon nga gabi, isip imong maluluwas si Jesus Christ. Okay, so, ay Pastor Ray, long time no si Pastor Ray. So kumusta ka na po Pastor Ray? Sana po makapellowship tayo uli. Si Pastor Jed pala nagsabi, no, mag copy-copy daw tayo, sabi ni Pastor Jed Resurrection, no. Sige lang, kontakin kita Pastor Ray pag ano na, no, pag na final na. Okay, inviting you all for our 16 WMC Women's ata ito. Women's Men's Conference on October 1 and 2. No, ang Living Word Bible Baptist Church tahimik po announcement. Meron po silang 16th Women's or Men's Conference siguro ito. No, tama ba po Pastor Ray? Yo WMC, no? Sa Living Word, no, Bible Baptist Church. Sabi ni Pastor Ray daw, regards daw po sa lahat ng mga taga Birian. Yes, lahat po na mga taga Birian, especially kay Pastor Oliver, no? Busy si Pastor Oliver, nasa Jinsa na ta sila, no, may pastors conference. Okay, so maraming salamat po. Nagtilagalog naman po tanalo nalino. Daga salamat sa mga world mission. Sorry.

Sorry po, sorry, no? World Missions Conference pala, no? Ng tahimik Living Word Bible Baptist Church. Akala ko, sorry po, Women's Men's Conference, World Missions Conference. So, mahirap talaga tayo sa mga ano lang, no? Mga abbreviation lang, no? Wala talaga tayo. World Missions Conference, October 1 and 2. You are invited, no, to attend sa Living Word Bible Baptist Church Tahimik. I-mark nyo po sa inyong kalendar, no, ang October 1 and 2, no, 16th World Missions Conference. Ramil Il Capitan, mayong gabi, Brad Ramil. And I believe, no, Malaysia, usakamen ni Pastor Randy, no, diha sa Turil, no, maayong gabi. Or Pastor, maybe, ano, sorry lang yun, no, makalimot tao sa akin, kay, ano, medyo idara na ta, no, di na kaya na to mahinumduman, no. Okay, so, ako lang nainumduman, murag, kauban ni Pastor Randy ata, ni, no. So, maayong gabi, no, sa nagatanan niya, nagapaminaw sa atong istasyon, diri sa Ecoland, Anchor Radio, 105.9 proclaiming Jesus saves. But before ta mag biha, no, mag close ta sa pag-ampo, no, kinahanglan din nato nga makapangayo o pagpasalamat o paggiya sa atong buhi nga Dios. Okay, let's pray. Our great God, loving Father, Lord, tonight, salamat sa kadaugan, salamat sa imong pulong, salamat sa mga naminaw, salamat sa mga nagasuporta ani nga nga si Bia Ginoo sa Anchor Radio 105.9 diri sa Ikulan. Salamat sa mga Kristohanon, ang pingi mga pastors, mga workers, Lord, nga magpabiling matinud-anon sa ilang Kristohanon kinabuhi, bisan pa man sa pagsuporta sa ilang matagtag sa tag sa kasimbahan, Ginoo. Lord, ang pingi ang mga pastor, Ginoo, maluoy ka. Ayaw tuguti, Ginoo, nga gubaon sa kalaban, Lord, ang mga buluhaton. Gali pala lang ini ang mga bulaton, our missionary, foreign and local missionaries, Ginoo. And even Lord, sa programa sa Anchor Radio, Lord, panalangini pa kini, magpadayon pa. And even Brother Trishy, Ginoo, ibalik ang iyang kusog, recovery sa embalatian, ang pingi isap kami sa among pagpamauli. Sa mga naminaw, sa mga nagdawat, kanimo Dios, among pag-ampo, Ginoo, ngunta, Ginoo, makakaplang sila, Lord, sa tinuod, o malipayon nga pagpangalagad sa biblikanhon nga pagpangalagad, Ginoo, especially, Ginoo, sa mga Bible Baptist Churches, Ginoo, na nag-proclaim always yun, Lord, sa imuhang pulong. Busa, Lord, salamat sa panalangin espiritual. O gani na may mga kalamidad, ampingi ang imong mga kaanakan, Ginoo, please. O bisan pa man, Ginoo, ang kalinaw sa amuang city, among ipangayo, giyay among mga kapulisan, mga nagbantay sa checkpoints, Ginoo, nga walay mga dautan makapenetrate sa among city, especially our beloved city, Davao City, Ginoo. Among gibalik ka nimo ang duong himaya, o ikaw, Lord, ang mag-glorify always sa among kinabuhi. In Jesus Christ name I pray. Amen and amen. Salamat o may gabi sa tanan. Padayon ka mo pagpaminaw sa Anchor Radio 105.9 proclaiming Jesus saves. God bless us all. Paminawa kining usa ka mensahe sa awit, Faith of a Little Seed.